Israel for a yentibu tonko na wona. Ele wona wachi efi nukwasi yami. Onipa nuhuae.